0: bye.
1: Nang tugu pahlawan karo Ning Rita.
2: Dango gabungan nang pasar kota.